Tambogin, tambogin. O pinkoso lang. Alige, alige. O ya, isak. Bisite ko. Ines. Isiwege ko. Nagutap to detan. Gusto gina na. Kitawas misyo.